0: Yes.
1: Ichik bhi khema dige ya chekti ya na big BP high to na utka mask hypertension tab hypertension na ta jit phisu go chokon tira dume mask hypertension ichik ni dume utkan go pule ta khema e monitoring ya go su khadu chi dum ta ga ta ya dan chite go sum man kan rede na che bina hapta thi pressure ti chek ya na len ya average ti shong ya ta gaya ti ro din average ka ti te go su ro dum ot
0: yes ta this is much hindi sindre ta doctor sa pressure high go su ye ta ga ta dungai ning utun no simre yo no ngada kimneng kimboning ti ngada legacy mikuning iga minning many city da so ya ti minne ngada kimneng ga ta legacy na de legacy ton mu rubu ya bole de ngada tension de ro mo re sema dungae ro me dungae de ro bole de pressure che tu thosho ge jobina
1: himla te stress ni gon de da day to day ngada competition mang karao ta utse ga de lifestyle ka competition mang sho de ro bole tension de on de me da tension ni na ngada stress ne do meta life ka stress se to onuna ine bina lob chong don da ya leka ya gan jen bina leka ya ya then business jan business ke dunge di ra do meta utna ye dunge chi gi ra ye pressure ti halim de thosho ge dum da ut ke ta nga da che ma sho di mina nga da gom ya go sum ni ya meditation ya mindfulness practice ya ni umtin ye ta nga da medical books ma ya sha tum da ut ya te na bina sem di halim ju chun ya sem bel hle ya su te na the pressure di halim ma nyum sho cha yum ni dum da la
0: leso da te shi yo to control zo modest man kang amje dr tenzing gilson lelem total of sik of hypnong bi ejik da ton zo bo chi te hypertension kor pressure to ne ne so ka nyen chi ro to inam ejik ko da te shi nong bi ejik da ro sab tu nu chi kena cha kan ni chi go so da ma da zo tong district ka ti ne da tu nu ka nge te zo map number ta tu nge go che ju so ngo do diabetes ne ya u ki da ka nge te zo kan nga ta yur de number patient ejik ko de no kidney failure ne yo number ning ne de yo da heart disease se ka nge ne ka number ta u pa zo de shu doctor sabina cha thubre ra su the ga de ta chuk lerem thudun lap chin ning it min ngo so hindi ga lerem sos cha cha ga diabetes min zero to inam u zo ka tam bena ga ya ko so inam ta de no kidney failure ne ne se ma pla de to yuk ni u pa zo zingi ro to inam marik che ka tam ga ya ko so inam rang chu ga ka ya zab zab ya ko so inam i ji ko da ra ra sab se shu ju the ga de ngo so lerem phel se nang be ni shu ru ta de shu so ngo lerem thudun lap chi ga hypertension ko na nang bi chu doctor sabina cha thu chi ni shu ru
1: tutse na mangan re ya pressure but but ka check ya na nam da re gim utse ka na chokon ni na nga da mangan facility munu ni oye ti chokon ti rasum da na ta deshno ni nga da mangan yar ge ge ya ta mar kya gar tispur ri na itana gar ri na utle lakshu me na dukshu ti ta munu me utso da yang ri check up ya na ta lobchon ya ya ngari ye mangshu ti lob biri ye kya gar ka doctor na chokon ni lobchon ya ya ta thosho ti lob ti ya ji mina nga da mon Sujo sih mina pantauaji, nari utuh kosis tiya tu me. Ijik iri iche tiya ya, mankang lay ya, check up tiya, mana sih ya, namda ya, health care control ya ya, suna serung busu ya, utle rasumarun misamdo.
0: Leso, tujina.
2: Langi nang edata, donet lirim, tujen labjiga, kandro dova zamu district mankang. General Medicine Dr. Tenzin Gelsen Damba Hypertension Nye Pressure Tosho Jongo High BP Nechit Gaya Shongdu Yinam Sik Toga Rodu Yinam Ning Ejik Topshiche Bena Siyame Tongono Yinam Ejikur Kamera Suti Sanongbur Benashil Kandin Jugan Tawang Lutingang Kushab Tashidurji Bur Lanyana Udepka Dundrek Lerim Tretin Labjijit Dos Agashwane Tawang Lanyay Sangma Nubdik Suze Kuro Kunkarm Bliyongni Da Lerim Siraji Kutsudur Ozona Tawang DC Ning District Disaster Management Authority DDMA Chairman Cham Namnil Angmosi Mese Nakshil Lopton Nauti San Naksa Arunachal Pradesh Ngade Jung Art Science Ning Himalayan Studies CESHS Lekungsi Zabzab Nanggosuk Kaseti Phibu Nangtar Magochu Rekha Nau Gangri Glacier Chit Potya, Baramak, Nyanga, No Litinya, Ejigrekak, Sonu, Banaye, Tsi,